Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung may business kaban, ente ada duit ka mali, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan to area ku Natalia ni ang gawa FM.